0: sweetheart. Lantaw ta sini, ha?
1: Hindi ka mang hiccup.
0: Hindi, ah.
1: Hindi ka mang halok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga, hindi.
1: Ambot, ah. Brawa ta sini mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
1: Ano yon?
4: Ampalayain ka!
2: Kahit mahal na mahal kita!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo nang tawhana na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Plaut lang kayo niya. Makita ni mo. Murag si Kensya mo hasta. Hastang hambugiro, ah. Maglagot ko makita sa naupay. Musurok din akong dugo kay hambugiro. Kaya tawhana agad. Uya, di lang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit, bisag pangit. Ando na ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nang takod-takod na na. Maugi na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok yun akong dugo, makadungog lang anang pangalan na ba?
2: Mau ba? Ako rin ba na kapo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mas diborsyo? Bantog rapay nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat, pre, no? Unya mga buhutan yung kayo mo hinimba. Tigod mo, wadyo ko kabatin ninyo nga namoy nakaaway din sa itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Manggihatagon, diigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa patong imong gingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gingon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagingon na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Galing imo.
4: Next, please come in.
5: Good morning, ma'am.
4: Yes, good morning. And you are?
5: Well, my name is William, but my friends call me Billy.
4: All right, Billy, tell me something about yourself.
5: Later on.
4: What do you mean later on?
5: I'll speak to you later about what I'm going to tell.
4: My first question is, what can you contribute to this company?
5: My second to your first of all. You have your first of all. I will have my second. Second to your first of all.
4: What can you contribute to this company?
5: Contribute?
4: Yes.
5: Dahil man ang tarabon sa kuya, so guardia na may contribution pala. Bata, nag-resign na nga niya ako sa pagka-presidente sa Aurora. Puro man ito contribution. Aram kong siring ka ning may contribution man ding. Dahil nakutan ako nag-apply.
6: Guard pala ba si Nay ito? Next applicant! Get out! Get out!
5: Okay.
7: M-O-R! This is your M-O-R safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Mangkador, unsaon man daw ni mo be? Kung makakita ka chicks be nga hinamis kayo. Pero itom kay ilok, unsaon man ni mo pagstorya nga kanang di siya mabastos.
1: Pre, sige daw be. Unsaon man daw be?
0: Aw, dali ra kayo, Mangkador. Imong duulon ug imong pangutan on. Excuse me, miss. Uling imong deodorant.
2: Damay.

0: nga ang kada pinasi sang palay nakalinini sa dugo kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak man sinama.
2: Abaw! Puwerte!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamor

0: dong, freezer ka dong. Ano na freezer man? Kay kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong, uy.
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari. Hanggang tagadyo ko ni mong chocolate o bakaroon.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kayong hatag sa imo ka.
2: Ay, naman, puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas, mga anak ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man yung ako makaroon sa chocolate o yakwa sa nang paghahiyon sa rip.
0: Hindi ato humba mong ikawang pista, oy. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Bots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima dili sa ribbe para dili ni mangilingigan akong panlasa, oy. Dahi makaroons. Adi, tilawan ko ni. Uy, kalambi sa makaroons. Kalambi na lang yun. Napag chocolate. Imported. Kanigod akong darling. Wala nang sulting na namin chocolate sa rep. Ako na rin kaunan. Pagkalamis sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis ang yun. Mahinaikan ko yun, di ba? Ako na lang ni Hot Don. Sayang po, di ba, sir? Amigason.

0: Salamat naka magic nap na gig ko. Igahit at igalit itong ako ang chocolateong macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtukos sa rap. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate! Nuwag ka! Kanar! Kanar!
1: Ay, ma!
0: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
1: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay darling.
0: Ay, ikaw pa binatong laing nasun. Ikaw na kaon na ito, no? Ikaw!
1: Uy, ma! Ayaw kong pasangin lekewa ko ni kaon sa iyong chocolate o macarons.
0: Ya, kisa pasangin lang ni mo nga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit sa iyong malang naong, di ba? Napalit ang lubi sa macarons. Ha? Tara, wala keke ni mo. Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Kay gutom kay kagako.
1: Kadali lang. Gisongkab sa iring. Ang imong chocolate kong macarons.
0: Ay! Mauba. Iring yun ang ni kaon. Dali, diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahihot.
2: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글도
0: 뭘 구글도 뭘
4: Bakit parang karoon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin.
5: Hugot the more.

0: ano man nga lang ko na balik maalik sa imo naman magkagayo sa masakit ko, Dokman. Ano mag-iapo na ginabatsyag ko naman man nga-duway na kayuhanan ginitukaw.
1: Puro ginapati yung man ako nga ginalay, guys. Himo gintumaro man tong ginreseta ko sa imo.
0: Oo, Dokey. Gintumaro ko to doon ang reseta, Dokey.
1: Ang ano? Ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta, Dokey. Isang sumana nga lang ako to, oh.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ma'am! Ma'am!
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga! Ang nangyari dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga? Niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank baga to?
0: So awot po kaya, madam, kinaon kang baka. Pigparakaon kang baka kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: So baka, siyempre, basog na. Minali na.
1: Gato.
2: Does it eat all you can?
1: Nag-buffet sa baka, nag-buffet.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diriya sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niyang anong daghan mang kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: Oh, ba, wala magkagawa. Ang sanay ka.
2: Hala, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Magpanamay na itubig! Gano'n man eh!
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Naabi na kayong bahan sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, bahan na dahil nag-uberflow niya ang sapa! Tara! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah, salamat wa ko naabtan sa baha! Anak ko na rin sa atop.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atop din sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Naib ta nag-patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kay grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panay na grabe na dyan kayong bahan rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba siya? Nang lutaw na mga foam, pati mga libreng mineral water, nang lutaw na.
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang

0: Hindi ka tao, hindi ka sapat.
1: Teh, ano ta?
0: Kabalo ka, bagay ta.
1: Otot mo! Hindi ka tao, hindi ka bagay, sapat ka! Sama!
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Sa M.O.R.
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
4: My only radio.

0: grabe isang 40 daw kong gabi kagaho talaga. Maramaw da. Isulod na bisa sa ako ang dala sa malayo nga hindi na makatultol magbalik, di ba? Talaka, takaanagi ko ya.
1: Kaputotch na nga problema han. Hindi ako bala.
2: Pagkaligad sa pinaka-oras.
0: Ay, dito ba na kumang gabi na walit po? Ay, pakapuli, hao? Oh, bago ka lang, hao. Nagabihan ka, gig.
1: Ay, han. May lang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, papuli, di taniway ko kapuli, ba?
0: Mahay!
3: Abaw! Puwerte!

0: Dun-dun-dun, paminawa ko dun nga. Oh, saan mo na? Kuhan ko dun ka ng buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay! Ana!
1: Mapapadighay ka sa sarap!
2: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
1: Dahil ang saya,

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling?
1: Ikaw sa'y bahala din eh, kay mamalingkis ako!
2: Okay, darling, may problema! Tama-tama, binakaw ang akong asawa. Tanaw na ako ni DVD nga ipahiram ni Orc sa kuwa. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahabis ko ni Rosanna Roses, napay tatok pa imo. Pagkahabis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay, ang akong asawa, bibalik. Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mabrihan na pertahan ako'y nalimtan! Taisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko dali, nag-push-up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala, ay. Wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala, di ay, ha? Hinda, be, ako'y play...
2: Ay!
1: Unsa man eh?
2: Pagdamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
2: Dakpahin ko na. Musa man eh, ganun ka naman ang salida. Galahin man ang akong i-order kay Or. Pirated yun eh lang si Diha na transformer to akong i-order. Itaga akong Rosanna.
3: Tired of the indoor grind? It's time to step outside.

0: Hugot pa more!
1: Yung ulan parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak.
2: Hugot pa more!
3: Salo-salong pang fiesta!
4: More sa tanghali!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag night swimming, tay?
0: O sige, tugtanta ka mag night swimming. Sa, pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi
1: eh. Ana.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR
2: Umay.

0: travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.
1: Subo na ng subo!
2: Sa lunch break na palong-palo!
3: Sa tanghali!
2: Araw-araw, fiesta!
1: More sa tanghali!
4: More sa tanghali!
1: More sa tanghali!
4: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello. Yes, babes.
2: Babes Kanor, kunong mingaw naman ko sa imuha, oi. Kanasamang kamuanhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanhi na ka sa balay kay para diri na taman ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amuha? Ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Bawa ba? Muna na ko unya din gabi. Diha ko mo ni hapon. Hilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Sige, paabuton ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligod akong uyam. Pertigyon kayo. Gusto. Wantos ako sa butika. Mapalit ko na nung pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ito?
0: Kung sa'yo ito, tindiro. Mura ka duka pa man.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ito, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahada, kimurag-murag makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para yako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Nara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time ni sa kong pinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kagsampo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ading boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Magampo kita. Inukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka na human og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon ako, inga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, human na kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, human na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di ha. Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan eh ha.
0: Abid, bulit na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Noon sa mga babes.
0: Bulit ako. Bulit ako. Lain ang akong tiyan.
3: Hoy, balik din eh! Ibagbakbakan mo ta! Balik!
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan,

pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bay! Bay!
1: Oh!
0: Nakatipid ako, kising ko!
1: Nakatipid? Iyo! Ano man?
0: Daina ko sa minakay sa pedicab! Sinambayan ko na sa nainis sa pagdalagan!
1: Boro dun ka! Kunpil ka ba ganoy antig sa bayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
2: Joke only!

0: Baunong kulbaan mo da si mo man, tukar man nervyos to si mo. Ay, tura mo daw bagat nung, or ano man, hindi ko manchindihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutod lang, nung katingala ko nga nga ginatiltig mo ng lapida nung aw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Ebaw! Perte!

0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugot.
2: Hugo.
0: Hugot pa more.
1: Hugot more.
3: Ang ulan parang ex ko. Hadlang sa kaligayahan ko.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malaong!

0: pero dili masaligan.
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Ganon.
2: Karon, swildo na dyan. Mag-withdraw ko. Unahan ako nag-withdraw ako asawa. Pero makakaon pa kong lami. Tama-tama. Tama ko rin.

0: problems.
1: Mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition. Kaya mag-aral ka muna.

0: Christmas na mi.
1: Oh, no, no. Oni, oh, 20. Deko ya kong sinsilyo. Oni, oh, 20. 20. Oni sa imo. 20.
2: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Ta ibalik mo sa kuya ang 15.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Ganina raman taong kasi ginuktok diha. Naunsa day ka?
0: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
1: Oh, di kanindot, ana. Ang imong asawa mo sexy na inoon.
0: Sa bagay, no? Murag luod man. Tulo ka buok boobs.
2: Ana!

0: to nga agin sumbag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Sige, Dok. Nabala niya nagiging nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa age test ko. Tapos ang bala niya ko nga think positive.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha. Pagpalit itong leggings na ako kay magsugod na akong sumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gidaan ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang, tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalit akong duha ka buo.
3: Asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay, kay nasa wasawa, kay tigre ka ito. O, ayos. Nakaginan siya pa kung 900. Okay kayo.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Ah, lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: Sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Yambog, aso, gulpi nga paglain sang panahon. Mga paktor kung nga nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatuga sang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balhasang wrestler, asaiti sang race car, kag taping ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.
1: More hits, more fun, back to back.
2: Swak na swak.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Okay, si Sotiro, for short, tirito-tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang Kurago ko blab prati katunog. Di ko na magabiga reklamo ng ako ng mga utod. Ako nanay tatay kay puwerte kagahod. Di pala kalabot sa piyak balaya Kurago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland na kaging testingan ko, ginsimbog ko sa taho na bla na bao prati gling ipikto kuya. Hama ko ng pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo? Kaya nga, hindi na sila kabati sa Kurago ko. Kahit tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa ka Kurago ko, bisan daw huni pa sa aeroplano ang Kurago ko, bisan bilog ng barangay kabati, sila yan hindi kabati. Why naging kureklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nila, tagalas 10 na sila kabugtaw. Kaya why gin sila sang gahod ng mabatian ni Kurago ko walagin. So, mahambal ko lang niya, the best Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah! Mas agurugin!
3: Wala nagsasaya pa!
4: Pag fully loaded ang kasama.
5: More sa hapon!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kalabo ng wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Hugot pa more!
1: Miss, pa-order nga ng isang burger meal.
2: Sir, 10 minutes pa po yung fries. Willing to wait?
1: Okay lang. Sanay naman na akong pinaghihintay. Kahit di ako sasagutin!
3: Hugot pa more!
4: Cool down ka muna!
5: We're sa hapon na!
6: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Si Mangkano!
1: Kung mubirada, nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man itong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, files!
2: Sige na, kagamito na to.
4: Wala na si Kwan ba? Chunggo!
5: Uy, sinong Chunggo bitaw?
6: Ako, boss.
2: Sige, palihugog tao na yung laptop.
6: Kwan yan, itao na ako kong laptop.
7: Ako na lang. Ako na. Dugay ka, siguwang kay ka. Ako tao na yung laptop. Maldito, yukay ka. Chungguha ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun.
2: Lupi! Hala!
5: Chicks, gini ay!
3: Lupi, gini si Dung Chunggo
4: ba? Chunggo!
1: Chunggo,
5: gitpa! Tirada!
2: Oh, Chunggo, kanor, unsa ba na?
7: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Batan nun nga chika, babes!
6: Pagpuyo na, kanor ha? Anak ba ako na?
7: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
6: Buwe ko. Amen baka. Amen, pagka parihasyon, pwede ko nito si Buha.

0: Buti pang cellphone, pinipindot ikaw.
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: Sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Ano? Ma-inlove ka sa ibong textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipuhart? SIM card?
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Wow, sa pagkamango sa akong nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa middle name. Middle name ina.
2: Sugod subong, bulaganay na kita. Sa pagkamango, gidasi mo. Abi, daladri nga aton nga, welding ring. Abi, daladi ng welding ring. Ang welding ring daladi.
3: Abaw, puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tukay-tukay-tukay. Magkakiyot yun na aning akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na makaitong iro akong darling. Nanagin mi ikay. Para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon. Kaya kung pagkano ng akong bagong itoy. Na chihuahua. Pulit na dogs output.

0: Ay, kikinit sa panahon. Nakalimot pa siya kong dalagpayong. Marag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Magkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
1: Padamay! Akangugangan! Paaksa kong ito eh! Ay ba?
0: Ganar! Kaya sa maling ito eh!
1: Wadyo ko kailang masaag yun ang ito yan. Laban na sa ito dili, waman.
0: Ganun nakahigot pa nila sa portahan.
1: Mauganin akong katingatan. Ganun na ito dyan. Ngawaman tayo ito.
0: Hagay ganun na paakan ko sa iro. Masig marabis na ko, ani.
1: Mito na yung laway.
0: Kanoor, patandukin ako.
1: Pag akong gagan, mong rumbuang.
2: Mix of rock, mix of rock. Mix of rock.

0: sweetheart?
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka?
1: Uni sa harong.
0: Aber daw, patanong ka daw sa blender.
1: Uni o.
0: Good. Bye.
2: Bye. Pagkatapos, kin 93.9 seconds.
0: Hello, sweetheart.
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka ngunyan.
1: Uni ba ya sa harong?
0: Aber daw, on mo ginaray sa blender.
1: Uni o katahin ko sa blender o, uni. Oh, nanonog mo na?
0: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
2: Pagkatapos, kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Nga nga tanang sa luwas kahain si papa mo.
5: Wala man tabi, mama, si papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasubago, ah.
5: Kami na pang buwas na galing.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot kahit ay yung blenderon ko.
6: Termina!
7: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Okay ba tayo diyan mga chong?
2: Ang taong abiktid sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
3: Nye!
4: Maride!
5: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a bitch!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkanor, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes dire? Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkanor, bawal manggod ang galon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mauba. Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo niya akong ganahan. Pinadim light. Nadang mumasahe sa kuwa. Ay, Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nanibaho mang alkampor di. Pero kira. Yat-yat mang inibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagan kay tanggalon na ako imong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na bayan ko dito. Adi, ah. Panamay, aga kong ugagan.
4: Kanor!
2: Ma, nahanagay ka nire.
4: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo, kay wala ko'y pulo sa panimalay, muna ni sideline ko pang masahista. Ikaw, nga nung na makadili.
2: Kitsaka, ganun ka masahe ko nimo. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito nyo rin.
4: Sigam ko.
2: Palayo

0: dong. Pagsaba ba dong akong pamati ni mo dong na ikulang sa imong kinabuhi. Ha? Basin kung na ikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to.
1: Ana!
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Dali na pala, Noy. Pala yung kubisa ka na sang mangga na, oh. Lanto, abi kong luto na.
2: Sige, sir. Sakto na ko, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
1: Okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.
3: Abaw! Puwerte!
4: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on My Only Radio.
6: Mr. Worldwide.

0: Okay, class? Imagine, kung kayo ay isang milyonaryo, ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis, ansaro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, hello, Toy.
4: Ma'am.
0: Ano bigigibo mo na ito? Di kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, tigalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Break-in na, Mang Kanor.
0: Sige, break-in mo ka pinadyang gumusta man di ka nang musulot na ng bula. Bula mano rin may bilin. Ano ya?
2: Ha, sulod man, Mang Kanor. Sulod man, bula mano.
0: Plastiki ka mo katawa, Osman, na katawa ni mo.
2: Bula mano man ni sulod, Mang Kanor.
0: Ito plastiki ni mga tawa-tawanan eh. Sige, tira, imang tira.
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
0: Diyos, kambukiro gitawanan ni. Sige, tira niya. Grabe makalos lang kong tako ni tawanan. Hoy, magising ng tapetes biliran. Hana ni. Tasa. Kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako maguniti ang bula.
0: Unsay huwag maguniti. Nasangyad siya mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako ni tira, ako tira.
2: Ah, tigasan na ginaning Mang Kanor, eh.
0: Tigasan. Nasanggiyan ang bula si Mutian, niya ako pa'y tigasan. Hudon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Huwag diyang gubos naman din eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kanungog ko, di ko bungol.
1: Nagbilyard na pod ka, ha? Banto graho, gaw kaya tong balay, kiwak ka ng limpyo, naarali ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na ko rin darling, malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na Mang Kanor, kaya ko na, dugaya oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko, una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang darling, o pagmasod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, pagdali diha, dugaya ni mo oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka dili.
0: Dali, isa ka tira na lang. Promise, ay tira na ako din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Ayaw na, isa kong darling.
1: Pantay lang yung ka!
0: O, pwede dyan na yan. Itiwasan pa yun.
3: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara, frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Mangkanor! Biliban ako sa imo, Mangkanoroy! Hangtod karon, darling, di ba ni mong tawag kay Lula?
2: Ayaw lang isulti sa imong lula, apo, ha? Nakalimot na mag-uko sa iyang pangalan.
3: More music on my only radio. Now,
4: more sa gabi, Express.

0: kung galing doon. Close your eyes. Ha? Ano man? Ay, napagtubay. Close your eyes, boy. Naka-close na. Oh, ing-ana kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na. Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo na ming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ayaw nagkagold, Noy! Kaya ako nang nadiskubre ang daon-daon ng akong itambal anang imong pagkaupaw!
2: Ay, salamat, Dok Canor! Kung saan man ako pag-apply ani, Dok?
1: Imo nang ipahit sa imong nagsinaw nga ulo kada human ni mo kaligo.
2: Unya, Dok, asa mo rin na makitaan ang maong dahon-dahon?
1: Sa ilalom, Noy!
2: Asa gilaloma, Dok?
1: Sa ilalom, sa ba sa buaya!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Terso, nakakatulog na naman ang baso! Permina!
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: ug nagturo. Kano nagadapada pa magkagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapa yung kagbata.
1: Sige lang, swerte lagi ng bata sa to ah. Luoy ka naman kanor, wala na naginikanan.
0: Hunya, huwag ginikanan, kita na yung mabagoan ng bata. Ato na nang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
1: Ay, nasiglalis man kanor, nalang tagiya. Sir, may adlaw sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
2: Pong-tray la. Oo, sato.
1: Amo tang palito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
2: Oo. O ako wala problema, ako negosante. O sige, ako baligyain mo ako bote.
0: Ah, sir, igunan din eh. Among palitan na imong mga botelya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
2: Oo, oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
1: Sir, wala na may kitao na sir.
2: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo din gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna lang ko yung butilya ng isikan nyo.
1: Relax naman ka, Nur. Gusto nyo natin maayon eh.
2: No deal. Kamo hawa, kamo malas ako negosyo. Basta, dos dag ko, piso gagmay. Okay?
0: Pugi kay tanda, 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
2: Ako din gusto, 50 centavos ako lugi business. Kamo hawa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na nung taging nandika ka ng bata, malas kay na.
1: Swerte lagi ng bataan, Makanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wa man ay sala.
0: Usay wa sala. Nagkuyog-kuyog, tanawag hindi malas na ato ni Gusto Buti Bakal.
3: Tatay Kanor! Tatay Turo! Nagoy butili dagan! Napagay pa kapil na bakal!
1: Ah, Jinjin! Asa man lagi kan?
3: Dito kay Uncle Inchik! Naluhay manggod siya! Ha? Munang yabag niya sa kuwa! Babay, Uncle Inchik!
2: Babay!
1: Oh, tanawa raman Kanor! Swerte lagi ng bataas ito ah!
0: Daan palagi ko, hulog ng langit ito ka bata ka. Una ko ingon ni mo, Turo, kaning bata ni, dapat ubano-bano na ito ni sa ito ni Gusto kay, suwerte kayo ni.
4: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more. More sa Gabi. More sa Gabi.

0: space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Bisa kung saan, bitawan ng mga aswang dong, di yung kumadlok dong ba?
2: Oh, mau ba sa may kadlokan ni mo?
1: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
3: Ana!

0: langga? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud anamon sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa Gabi.
2: More sa Gabi.

0: pre, ganong pinangga madugaan ang imong asawa, pre? Di pa yung kabiyaan.
1: Siyempre, panggaon o mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan po.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre? Na maayo man kay kamuamping o asawa.
1: Kerge, berbang kong ko, pre.
0: Padaman!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Benaya, mankantaan niya ta!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Mangkanor, magrinig ko sa haling sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
4: Ay, salamat kayo. Daghanig halin ang atong tindahan ron. Ayaw sabas sa imong mam, ha? Dali dire.
3: Ngano de, Mangkanor?
4: Basta ayaw sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga pertikalami. Okay ba, ha?
3: Aw, oh, kana lang man de, Mangkanor. Tubuan na na imong sanina.
4: Ah, niya na. Ah, ang muplastar na ko na yung mukulog na ko, niya.
3: Kanimang kanor, ganahan na kaani?
4: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Maluya dyan kumisang imong pahumot, maho kay ngaso sa motor, pero okay ra kain ako na.
3: Kana, ganahan pa ka?
4: Ganahan kayo, kinaganahanan. Paspas yun akong blood circulation na ninyo mong hilot ba. Kada, sige diha na pita. Kada, agay. Nilubong naman yung mong kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, hinaya lang.
5: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag na nimo sa atong Yaya.
4: Pandamay, agay ko asawa. Ay, darling, wala yung siya gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
5: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mulikot!
4: Darling, mutindog kong galit!
5: Agay ako na! Nipinat ng Dorian! Kanor!
4: Gaba ni mo! Kabalos ko ni mo!

0: dong ubanta sa Red Cross dong B? Ano man? Magpa-blood test ko dong aron makita ni mo dong na type pa ka.
1: Ay! Ana!
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkayam nga may matawhay nga panghuna-huna kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuayan, iplastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot. Tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyong minatay. Para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yara man nga lulugan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magkuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung hindi ka nakabugtaw sa imo katulugon.
1: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

tiger. Carry on. Beauty is in the eye of the tiger.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Ah, ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasi natian sa imuhang pagka-diver, ha, Kanor?
2: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
1: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidaiba nimo? Taxi ba?
2: Ah, dili nyo ra.
1: Unsa man di ay?
2: Purlon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, umpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Gusto ni mong paliton nga dulaan.
2: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly curly ang buhok. Ma, kanilang ako ang Barbie.
1: Hoy, hoy, hoy, makit-an gani kasi mong amahan na.
0: Oh, apiyot anak, kusa man ni mong paliton duan. Ah, padamay, nagunit og Barbie.
2: Bang bang bang bang bang. Gipusil na ko si Barbie, gusto kong pusil-pusil pa.
0: Kanda, lalaki jud kay kang apiyot ka. Oh, sige. Usa pa gani mong paliton. Tungin mo nang gibutang si mong dughan.
2: Oh, dako, ikag dughan pa no.
0: Nagdayot na dugang bata ka ba?
2: Dili pa, oy. Sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana, dyan, kana. Sige, kaysa may mong paborito superhero.
2: Si Dina.
0: Usa.
2: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana, dyan. Pareho yung type na si Dina. Damay! Oh, darling! Ang bato!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on M-O-R. More sa gabi.
3: More sa

0: Diyosa! Kisa? Si Anne! Kisa? Ako.
1: Bow! What the?
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, patik abgaling dong, basig nakay bangag sa kasing-kasing ba?
1: Uy, simba ko.
0: Nah, ambot lang yun dong, kay natrap na manggugusulod sa imong kasing-kasing, di na ko kagawas ba? Ihi, pwede maulaw.
2: Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Gusto mo ba lang magbiyahe sa bugos ng pungsod na komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano pang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling. Hinungo d'yo kayo. Tipos ang manirado na kustindahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Hello!
2: Ayo!
3: Abre!
0: Pare, magubana akong tindahan niya. Akong tabon magubana.
2: Awa, may labot. Ayos sa panirado kayo mag-inom eh. Papalitabi kilim nun.
3: Nagdali! Nagdali pa rin eh!
2: Pagdali!
0: Oh, tisa! Pag-unos nila mo. Bata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag ba mo ipagtudloan sa iyong mga ginikanan?
2: Uy, tiguwang!
4: Eh, pagbuot-buot na ha, kaya ikaw nagpakaon sa buha?
2: Oo! Dili ka lang mo ginikanan!
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan lang iba! Naghahalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saan? Kuha ka ilim nun, o dili?
0: Uy, ayaw ko inyo gisugi-sugi ha, mga bata pag-ari mo. Kabalo pa mo nga, disuras na sa gabi eh. Manirado na ko, likur banda!
4: Walay likur banda rin! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw ha, silang ilim na ni mo!
0: Kamang mga tawhana mo! Ikaw, pila ba edad mo?
4: 38!
0: Ikaw, pila edad mo?
2: 45! Unya, saman!
0: Padabay! Mama mo nag-ikol na gusto na ninyo mag-inom, mag-celebrate ko, sige! Libre hong tamog isa kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam mo na yun, ha!
3: Magad, panagadugay pa! Gusto siguro mapikta na ito, diba?
2: Sige na, igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun, pakapinan pa tamog pulutan! Dito ko, hindi pantay siya kung darling, hindi!
2: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

toxic sa duty dahil QA? No problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halira ko dali, Lito. Nga naman eh, muntis paper nga na may F.
0: Oh, nga naman ay F?
1: Bagsak ka?
0: Dili man na siya, failed. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
1: Right.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am.
5: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: 후고!
1: 후곧!
2: 후고!
3: 후곧도 몰!
0: 후곧도 몰!
4: 만원 바이엣 보.
5: 일란 이토.
4: 달라와 보 사나. 가서 이니완 나냐 아코.
5: 후곧도 몰!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Loves, pananglit nga mapatay ako, Abi. Maano ka ayhan man?
1: Ay, abaw ah. Mapatay man eh.
0: Ay, nga man.
1: Siyempre, makamamatay man na sobrang kalipay, no?
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Natlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, mayong buntan din yung day!
3: Pagkakamor, ganina na siguran sa sir sa iyo. Late kay ka!
1: Late ka!
2: Sus! Tuhuman mo! Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa ba?
1: Halakakamor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak!
4: Maganon, ganong late naman po ka?
2: Anak, hindi ka malit. Tanawan niya akong katsalo. Papa kayo, nag-eyeball me!
4: Kupakagi na yan, oi! Dapos, sige ka man ganon ba? Huwag ka mapili!
2: Tanawa, okay ba, okay ba?
4: Yes, kayo okay kayo, okay siya.
2: Eh nga na dapat imong checks, nila imong checks. Mura naman imong baba.
5: Oh, Kanor, ganong late naman sad ka?
2: Padami, si Bossing. Boss, kitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Isulod na ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sus, Kanor. Pakalintura-kalintura na po kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako yung mong tingog. Lagsik pa kay kaganina, niya karong paluya-luya na ka. Oh, alam na ako na yung mong binuhatan, Dox. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aya.
4: Wala si Bang Kanon, nakuyapan!
2: Dito ko maliho, karong di malas na.
5: Kuyap-kuyap, dahi ka niya, ha? Aniha. Bumbong at nakaliginit na kong kape.
2: Magpa-biskuit-biskuit na lang ko.
6: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
8: Easy.
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: kabalukad doang. Grabe ba, wag yung kumusulod sa klase na ako ba. Ano man, para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing. Yeah.
1: Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin dasok-dasokan na lang para makagawang dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramaka na ka ta. Sa baka na lang na lo. Sa baka na lang na.
1: Nano nga sa baka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani lo. Sa baka na lang na gani lo. Para makalakad na lo.
1: E, nano ko, doktor, na sa baka. Ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
0: Abaw, pagta.
2: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: தமிழ் புலா புக்குடா.
1: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes.
1: Aba, in the mood sa duty ah.
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit om kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Yara ang hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalang deadbol, sakop sa barangay Tigok.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: I am gonna walk and take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: muli.
1: Si Mang Kano!
2: Kumubirada, tatlong pa sa okra.
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kano!
3: Dagang salamat sa mga nagtambong. Huwag ayaw kalimot, karumabot na eleksyon.
4: Dagle, kung siya manang kabadha manaliya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
2: Ay, nahi mga kandidato diya sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
4: Pao ba? Kanang mga tawhanan, huwag na klase sa mga tao ng korupto gayo. Ako, di ko maboto ninyo, no? Palito ninyo akong boto, 500, o sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pwe, ang akong katungo, disip butante, dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag o kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
5: Oy, Mang Kanor! May ngadlaw niya!
4: Padamay, panulong nga rin ang kandidato.
5: Oh, Mang Kanor! May 500 o, pang tuba-tuba o. Oh, dira o, ha. Karong eleksyon ba ha? Ayog yung kalimti ha? Just remember my name, alright?
4: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw na ako ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
5: Oh, mau ba? Salamat kay Mang Kanor ha? Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
4: Ay, 500 na sir? Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir. Ikaw na lang yun. Ito, kagubuto ko, di mo? Di, kumbuto ni mo, no? Dawaton ko lang ni 1,000. Eh, sayang mapun, eh. May nanipang sudan-sudan.
5: Oh, Mang Kanor, una na mo, ha?
4: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha! Number one ka!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: naman, driver. Ang galing ng sounds mo, ah.
1: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
2: Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
0: Galing-galing ni Kuya.
3: Easy.
4: All the hits back-to-back on your overnight soundtrack.
3: More sa magdamag.
4: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: ba't ko kuno wedding anniversary ni misis mo? Te, anong regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bo, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galanti ka kagigaling ba na, pre. At sa sunod nga tuig, pre, ng plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre?
1: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Abaw, perte.
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ingon ka, Dok Anor, save ang mag-calendar method. Parang nabuntis palagi ko.
1: Diyon sa man din ninyo paggamit ang calendar method, day?
0: Among gibanig.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Nope! Nope!
1: Ah! Panoy, kamusta?
2: Natatama yung thermometer ka sa talinga mo.
1: Ah! Sa burning houses, kisay daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kisay nabubot yan? Nurse!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: problems.
1: Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo. Pero weakness ko pa rin ang sorry at I love you mo.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Karon, sulayan yun ako na kumotor kay bago ng ribor ni Bilidjon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basing na speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga nga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mang Kanon? Mahunong, kini para ang chicks kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot, sige, may sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba? Paborkis to. Let's go!

0: Di man mo tingog ni Bihanan. Sayang kay gwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka o bisaya?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ano di man kamot tubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Ah, beer. Ah, sige. Ah, waiter. Waiter.
2: Yes, sir.
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
2: Okay, sir.
0: Gunita na ko yung kamot. Ay, okay lang ba? Nigunit ko siya mo kamot?
1: Mm-hmm.
0: Ah, o sa may pangalan ni mo? Sige na, sulte. Sulte o sa pangalan ni mo.
3: Ako na, si Renata.
0: Wala may kuyot sing mandi ay.
3: Ay, dalit na rin.
0: Pwede ko. Pwede ko. Bayre na, Bert. Bayre na, bayre na. Pahala ka na, bulakaw na ko.
3: Oy, di pala ko na may ihapton.
0: Ihapton.
3: Oy, kuwang.
0: Hatton yourself. Pahala ka na.
3: Ihapton, sakit.
0: Wala may charing.

0: 그것
1: Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.
2: Hugot the more.

0: Charles.
1: Dong, kanang pauban ni rago sa doktor, Dong B. Kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
2: Sige, ano man, ang sama ni mong mata?
1: Kanang paminaw na kong Dong, murag, di na ko makakitaglain pa parihanin mo ba?
3: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
3: Hoy, Mang Kanor! Imo man ang gihalokan si Blacky!
0: Panamay! Ang iro man ako kalip-slip sa amin ako si Baliling!
3: Kapalo ba ka, Mang Kanor? Iyan po ang kitanggag ang basura sa silingan pa! Lips-to-lips na nagkagiro ka rin, Mang Kanor!
0: Sa lips-to-lips, sa pagtuon ni Masakwa, buhalo kong hayop, ayaw kong pasangin li.
3: Sumbong na ka sa tropa nga, mihalo ka kang Blacky.
0: Sumbong na, lips-to-lips sa mong duha, siro na lang din. Lips-to-lips kong Blacky.
3: Imo man ang gilips-to-lips. Uy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilipstol si Blacky? Hoy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilipstol si Blacky?

0: Aray, ano ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Nak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela. Uma.

0: Bitoy Kanur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kay nga naman, Bitoy?
0: Ako manggang gikisan akong classmate.
1: Susanak, liwat yung kay Kaskoa ba? Una na, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, Ayams ang Sir Rams!
1: Padabal!
2: Mga DJs na makulit.
3: Hi, Kuya!
2: Tugtugang malupet!
3: Ang request ko, ha?
2: And all the information you wanna get.
3: Sam O'R.

Just call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling press ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pagtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himuon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa dahon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa eroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito.

Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tik-disenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kun bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo kun ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.